Ya, terima kasih Jackson Ritan demogi bersama doku ngaram iti nang selamat ngaram kasua para pengojit YFM Dayo geng-geng awa geng-geng PPSMBK para dingan dikiliki saja di ogi dinga YFM Dayo masa ati na nang selamat ni senga kangan damai seraru sokku di kampung Mambong Permisen request lagu sok Emerton Joneng Ruruh Atinku Ena. Thank you DJ Ena.